takur kita kita kita kitong takur huro tinak thei tata kita dheni ta dheni ta kita dheni tak tata kita takit kitita kita dinak thei kit kit kit takit kitita kita dinak thei kurak dini tak dini tak dini